olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Tuesday ada ojo ojo pe ada osu osu ko ijado pin ogun se olugba lati mi ati e jagun molu orin ayo nikan la o ma ko. Today is 7/07/2026 inu agbara ni mo ti mu oro ijade pe gbogbo eni to gbo mi laaro yi bi oluwa se nbe ti emi nbe laye ki se ko ri simi nikan gbogbo to ba ni se pelu ti e yo di pipe pipe ati simi lo papo loni 77 eje ni kon so pe 77 ipade agbara ba se si di eni bi emi awon woli se dide nle to lo won bi aye opolopo wo bi se ma se niyan o tun fe se ju be lo laaro yi. Pastor Dekunle Epaphras woli yi ni o ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank temi dire market gbagiti tun sugbon to lu headquarter wa nbe ni Jesus City nibi ta ti se isin agbara loni eh awon eyan ti de lati ana bi ogo se nje ti Olorun even lati jeta Jesu olugba lati nduo di o emi mi mo ti gegun kale gbogbo awon angeli ti pe wamu wamu. Oh, baba mi baba re ologun ajobo mari mari ti ma mari omo titun o ti seleri po won tu kadara to aimoye omo ni won ti kode aimoye ise aimoye opolopo iwosan aso itusile lati oni bayi ta side women convention gbogbo e lo ti wa nle Jesu ti fi koko sebe gbogbo eyan omo Olorun ko to di pe a mo bo ni Jesus City ko to di pa wonu auditorium lo e se mo bo ni bi pepe mu bi kan eyin te wa Jesus City iwo na dogbon mu bi kan nibi to ti fe dupe lowo baba mi baba re e ba npe pastor Mrs. Temitayo ta mu ra le fun ojo ibi re lotun la e je won gbon soke engineer e ba n gbo yin soke ka ma fi dupe

sori eni ton gba mi lowo iji iji gbogbo bo ti wule kiji o le to ani alagba wi kan tin duo ti mo gba ni lowo iji gbogbo gbogbo eyin omo olodun bo se yika o tun yika o si pe baba mo dupe pe ji o ni bori mi mo dupe pe mo ni o gege bi alagbe kele mo dupe pe won ni baba mi mo dupe pe won ni alati leyin mi titi lai ni mama gbe oga olodun wo ba won mo re se dobale lo wo bi won se nki opo se awon ma yin o ni o titi oju aye wa la o ma gbe oga olodun gba ope wa adupe adupe pe okun ogo ni fun o jesu jesu oluwa wa oni ni ojo keje osu keje gbogbo eyin omo olodun te ri 77 e dide nle and atuwa ni pade 77 mo fe ke ki hallelujah nla meje ogo meje to ba se se laaro yi testimony meje mo fe gbe lori radio to ba se paye ni gba mi bi o ba wa gba mi ta ba de Jesus City a gbe testimony meje meje oya 49 enikan ni ah ma ti tete ko si 49 meje 7 times 7 e dide gbogbo eyin omo olodun nibi to ba wa somebody stand up and shout 7 hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah shout 7 ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun messiah tewo mo de olorun 77 si o olorun isimi olorun asepe gbogbo eyin to je po ti jagun jagun gbogbo eyin to ti damu damu ki emi mimo ko fun oni simi lowo ogun jija enikan ni why nigba to di ojo keje bibeli ni oluwa si simi gbogbo eyin te n gbo mi loni 77 wa ri simi laye ipinu

0: se to wa daju gbogbo nkan re ti o pe gbogbo nti o pe ninu aye re ara won le ri to se niyan yo di pipe loni 77 ambo ni Jesus City nibi ti ma ti fun awon eyan ni anointing meji meji gege bi won olohun ati ola lo lati bere si lu awon anointing yen anointing won yen meji meji ni agbara olohun omi 77 na wa nbe bi Jesu mi se fe e to wa daju agba baba wa ninu oluwa oli olohun alaye lati ijo redeem baba kale jaye intercontinental provincial pastor iyen ni kan ko oli odekunle yo wa ni kale pastor mrs temitayo na nbe nbe gugu awon comfort life choir na ti gegun kale bai para pa no me no me shada e to ti pe na tori pe olohun ase pe ti wa nbe bo mo se fe se laaro yo tin fi le gbe testimony meje injo je mo pe to ba ti le gbo royin ayo eleyi inu e na ma ti mo gbadua iroyin ayo ti e na jade enikan ni woli sa gbawe loni la gbaro olohun o di two ka to break loni an apu to tobi meji meji ati eyin meji meji gbogbo tin ba so loni 77 meji meji ni eyin omo olohun ni bo le wa 77 wole bo layo e mo mo pinu to ba wa di ola gbogbo wo ku oni 77 a ku Jesus ti an bo ni wema nibi ti ma ti mo gbe owo le gbogbo awon eyan lo ni pojipo emi ati gbogbo awon pastor to ti mu rale e mo ra awon external pastor na ta jo mo gbadua fun awon eyan ni ola enikan ni fun kini fun itusile iwosan idande and likete ta ba tin pari ta ba tin minister tan nibi owo ago mejila a ko si yen iyen la se titi ti o fi di ago meta ko si ni 77 eleyi ti pe ona be na ni o se ri ni Thursday to ba wa di ojo Friday awon mama tin lo si outing awon o mura to ba di ojo Saturday gbogbo awon dis gbogbo awon mama lati 65 lo soke to ba wa di Sunday we je we mu generally gbogbo wo pe siba siba isin eyo kan pe gbogbo bi ta ba le duro si ni we ma bank ni church wa gbagi enikan ni kini di tori atunse to nlo lowo ni Jesus City bo ba se nbe moto ebo laaro yi don tori olohun mo park yo si auditorium titun mo park si bi auditorium ta fe lo en le park si gbogbo wo auditorium Jesu nbe layi engineer e pe daddy ati mommy e ma bo e ma bo e ja won o si de bayi iru n to olohun o tun dewo ni 77 bi se mo se niyan 77 so pe 77
1: e da ko yin mama
2: bi se oru lati ajo oru
1: ajo ekiti
2: bẹni
1: ẹ ti wá
2: bẹni orúkọ mi ni ọmọ yẹni olúwa yinka dájì ara ọkọ mi ni ò dá 9 million naira
1: náírà
2: receipt
3: àti náwó rúbà 9 million
1: ànáwó ẹ ọfà gbàná àìsàn agbowó ẹni bọ ọba sàmí ọlọrun tó tú bàbá ilẹ mo ní kọ gbà o in Jesus name ṣé bàbá wọn gbọ sí jìnsìn mú yìí. Wa wa wo oke o ti wa nbe
2: gbe ko gigun
1: won lu yin lo yin won lu yin waju
3: hospital ta ko lo ibi ti won tin tonju mi won fun mi ni drip but mo wa discover pe drip to fun mi yen ko wonu ara mi aya mi lo ndisi
1: aya lo mi ndisi
2: gugu erele to ko ya mi lenu ju ti mo ri mi fe ka tojo bi ogun eje mi emi ni mo ni kan mi eje nse bo se bu mi ohun ni gbogbo bá ṣe náwó tó yẹn síbẹ̀síbẹ̀ wọn fẹ́ kó kú ni lẹ́tọ́rà ni bó ṣe wà yẹn.
1: lẹ́tọ́rà ní skul bo.
3: Èkìtì State University.
1: Ànáwó ẹ̀ ogun aṣọ ni dìdàkudà. Bí pápá tó ṣe àmì iná kò bínú rẹ̀. Ẹ kígbe olùbalàgbà mi. Ṣídọ̀.
2: Ẹ fàrọ̀ gùn rárá. Ṣé rí mo ṣe mọ́? Ó ti sún wọn lọ́sítà. Wọn ò mọ ọkọ tó lè ṣe mọ wọn kò discharge wa ni.
1: Wọ́n ní ẹ máa lọ.
2: Pẹ̀lú owó tá a ná yẹn kò nítumọ̀ wọn kò discharge wa ni. Ṣé lílo tó wá yà mí lẹ́nu lùdádì ni ní ìdúró ọlọ́run ìyẹrí. Bí mo ṣe ṣẹ́ńtà mọ́tò mo kàn ń pé wọn bọ̀ mo kàn rí Jesus ti mo lẹ dúró. Mo ṣe dúró báyìí mo kọ wọ́n lè rìn wọ́n lè ṣe kankan mo wá gbé wọn.
1: Ẹ gbé
2: wọn. Ṣé báyìí ni bí mo ṣe jẹ́
3: wọn gbé mi wọnú
2: àgbáyé. Mo wá rí bàbá kan wọ agbádá òjò rọ̀ lọ́jọ́ yẹn mo lẹ́jọ́ mo la fẹ́ wọ bí ó ní wákàtí mélòó la fẹ́ lọ àbí ìṣẹ́jú mélòó mo la lè pẹ́ mo la kọ̀ fẹ́ gbàdúrà ni. Mo ní mọ́tò wa ló wà ń ta yẹn mo ní Èkìtì la ṣe ń lọ mo ní bọ̀tí mo fẹ́ gbàdúrà bá ṣe dé bí mo kọ̀ ṣàfọwọ́ bọ̀tí bá ṣe dé ọ̀nà yẹn afẹ́fẹ́ yẹn kọ̀ blow.
1: so baun
2: ani ti o le soro o lo fa ti wo lo fa ti yin mo la ti debi ta lo mo sa ngbe won bo a wa de bi bi na ni mo de mo wa gbe si awon ole joko gan mo sa gbe won joko mo wa do ba le si bi mo ni olorun ode kule mo na olorun jo gba mi o mo ni mi ni fora e de mo ni ni fora majemu mi de ni fora eda mewa mi mo ni mo nso pe mo ni mi ni fi yan se mo ni bo ti le ti mo n gba lati bi odun mewa ni church mo lo ni ma fi siregun loni mo lo kun re ogudo ku o ogun ogudo yi mi lori ogun ogudo yi lawon mo mi lori mo ni gbogbo ogun emi ni mo ni kan mi ogun ikokoro ti nja so wa mo ni ko lo pa won nile mi gbadu an ti 10 minutes daddy ka to ma lo won ni ki fi won le won ni ma fun ra won
1: won la won o ni fun ra won
2: wallahi
3: ni gba si mo mo ba se wole emi kan so fun mi pe tin ba se debi o ni mi o le do bale mi o de le kule oni bot kin bu ye pe church kin fi si kin fi yi gbogbo ara mi bi mo de se fi yi okunde
1: okunde
2: loju ese ka to kuro bi won ni kin fi won le won ni warin mo la rin si bo leyin ta jeun ta le jeun ta le se niti daddy ngba ta de ta won le togo won le se kankan won kokko de ta won na fa to mu ni
1: ah
2: wo la fa to won ni he mo lo won to adelesha won le je lati bi 2 months mo je adelesha won ni ki ramala fun won
1: ah
2: won je yo ko atabo
1: ah

0: kama sayo mun leyo soka
1: mami esu ma waju
2: e kabo
1: e da ko yin
3: abigail malomo adehun mi
1: nice
3: emi ni won wa si odo yin ni wema
1: ni wema nbe
3: be ni sir pe mu fe travel lo si canada
1: ah mama re o anawo e oni pe to wa ba mi po n lo si canada e woju mama bo se fine
3: Sherry, bi e se gbadura fun mi ni wema eni ma ri anu ma ri ojure olohun eni ma ma lo ma ma bo mi ti eni ri diwo kankan ngba ti ma wo moto ti mo de eko bi mo se nbo ero ti po won wa ni ibi ton tin to eru nkan ni eya fun grama
1: eya fun grama
3: eya fun e ma bo e ma bo e wo bi grama se lagun won tun mu kini won tun
1: fun ton fe yin lategun ba
3: eni sadi
1: eyo nu toto laye yos nibi tawon custom awon immigration o tu otoju won na kankan na we ibi won ti di awon kan lona wa koja lo pelu be sida
3: o eru mi ngba ti won wa gbe sori won o wa poju
1: o koja aske
3: mo ti mu ororo mo ti anoint
1: e to anoint eru o
3: ngba ti won ma de okunrin yen kon pe mi ni mami e wa emu etu ninu yen itan lo wuwo yen
1: etu sikeji
3: ko je iketa ba dupe bi mo se lo ba ti ma de odo awon omo mi ni canada igba yen ni back day yin sumo to si
1: ni last year yen o tun ti sumo bayi
3: be ni gbogbo program ton se nile
1: a se mbi
3: ni ati aro iko emi na
1: oni e ma wo
3: o kan joko sibe ni awon omo mi ania ma mo baba e pa
1: mo
3: come for you go and look baba e pa
1: go and see your baba
3: thank you my love mo sa se gbogbe mo yi wa yo bi kan ni yara tan fi mi si mo bo si pa lo mo yo pepe
1: e yo pepe canada
3: ma wa yi ma yira oluwa ah nkan ti mo fe re o mo fe ka awon omo mi ko le fun mi kan ra moto fun mi mi o fe le mi rent mo
1: ma
3: fe di landlady loruko jesu bi ojo ori mi ti e se pe to asiko iwo olorun loju mo mo yi pe iwo olorun o se ngba to wa di february 25 ni
1: ojo bi
3: mi
1: birthday ti
3: beni sir won wa pe mi pani mommy eyin e wa lo e lo le o e le duro gbigba tan fun yin e lo si nigeria ke lo se
1: birthday
3: nbe a fe surprise yin mo ni te ba ti win won ba mu mi wa si nigeria gba ti ma dele won wa pe mi won ni grandma e mura e more yin kan dani mo ni soke mi lo re won ni mommy ti joko ti mo ni okay oya o ba tele mi a ba nlo apata gba ta ma de owo de awaya ni bi first gate awusani abade bi leyen won ba ni mommy mo ni baba abeji ta lo wa nu ile
1: ta fe ki
3: ta la fe ki ko se eyan nbe won ni e sa wole si
1: e wole
3: e jo e gba kokoro ta fun yin ni kinikan awon ton ma nja lambe enu pe nsogun e ma binu mo
1: bi mo wo won
3: o yin je wa anti won je fun mi o oju ori mi olorun o ko ile ara fun mi daddy afini
1: be
3: ni owo de
1: ile yin won gbe si ile
3: baba mi o ni o
4: ewo
3: Benny, baba mi Benny.
1: No wa e ti be ni egbegbe bayi loluwa wi tori ko nkan na mo yi yo inu mi se dadun ki se gbogbo eyan la fun ni ore obe yi mo so be kan na aye yobo lóore kí n labẹ bọ rẹ má jẹ n quantify ìwúlé báyìí mọmọ kan ti ronú lọ ìjì olú tó fẹ kàn mí báyìí má máa ronú bínú mọ bí ẹ bá bi màmá pé sáwọn náà ronú irú ẹ wọn sọ fún ọpá àwọn òru ọba ṣèkan mọkù lọ ẹ fara rẹ lo léyẹ màmá ẹmí yín yóò bù ẹ ní kánjú kú ọ 120 is your year you will never have less. Ǹjẹ́ ẹ jẹ́ mọ̀ pé ìmí ò tún kọ́ mi fún yín.
3: Mo ní orin o.
1: Ẹ fẹ́ kọrin.
3: Bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi.
1: Ẹ jẹ́ ń gbọ́.
3: Mo ti bá ọlọ́run rìn.

0: oya
1: eni kan gbo mi gbogbo nta npe ni kokoro ajenirun awon kolokolo kekeke ti mo nba eso ajara je yala nu se re abi lori omo re abi ni owo re na sapamo si mo ran yen na sibe oluwa le jade
2: amen
1: in the name of Jesus
2: amen
1: bi bede ti eda majemu alo seleri o si wi pe emi o ba jenuru yi lori ise yin I will rebuke the flora for your sack ani mo duro gaga bi ko ati iriju olodumare gbogbo kokoro ajenirun ti nje igba re run o de ntaja o de nta o de npowo owo se kojo ta ngba owo mu ta ni ngbajo lowo re ah o gun wo lo wole ta lo fe so da lai mo se pase loruko jesu ofa yen jade
2: amen
1: tin ba tin soro yi wa ma patewo titi ba fi ni ko sami mo wi loruko jesu ti nasareti eni to ran mi ni se bi wo ba gbagbo gbogbo fa gbana tin be lowo re mo pase wo ya jade
2: amen
1: in the name of Jesus
2: amen
1: atu osile
2: amen
1: asodo minira
2: amen
1: ogun aye re se
2: amen
1: in the name of Jesus
2: amen
1: wa meru ewa
2: amen
1: Jesus oluwa wa
2: amen
1: awon kan ro lokan pe daddy adu ate gba yi be ni awon to nilu e awon to ni die awon to mo ituma won ti mo wi won mo wet e butete to e gbo mi sa aye mo nje ke yan sise wa bai laye wa kawe wa kose wa de mose wa de fun laye ko sise won a tun fun laye ko jere won wa nje ko koro kodele ibe na lo duro si awon kan ni e ah mo duro bi ko ati riju iru awon eniyan be ninu aye re loruko Jesus olu aba won wi
2: amen
1: in the name of Jesus
2: amen
1: olu aba won wi
2: amen
1: Olua bawon wi
2: amen
1: Olua bawon wi
2: amen
1: Olua bawon wi
2: amen
1: Olua bawon wi
2: amen
1: in the name of Jesus
2: amen
1: wa de se bi oba
2: amen
1: Jesus Olua wa
2: amen
1: now e ma kan ti mo gbo wo ma kan se testimony ni Port Harcourt eyin ti e ba current ni Iriowo like 3 years ago alaja ni won won se testimony ye won ni eku kan ma da won lamu ninu shop o de so shop yen di ahoro leyin adura ni won to le ri pa eku buku so mo pe ru eku be nile elomiran won ma gbo run e mo won he ni pa awon eku buruku kan be ni aja aja orule hey oh ni mo bi to ti wa ile ba ti mo ade wole so o re gbo te ba gun aja e le ba won be eku ibode ni ile lo mo fa ile yen la gbadura le lori oni ni ojo keje now osu keje odun 2026 iru awon ayajo bayi agboro gbadura fun yin mo so fun pe e buye perani a fe gbadura ojo mere lagba ko la fi gbadura yen yen ni kan ko mo ni awon woli ti a bi ni ojo keje osu keje ati wa meta ti wa so gbolohun si aye e ki oro e ko ba le gbo be ni majemu be ni ojo yi ah asa tenu me jade to ba same ogun aye re se
2: amen
1: in the name of Jesus
2: amen
1: o se bi oba ni
2: amen
1: o se bi oba ni
2: amen
1: o se bi oba ni
2: amen
1: oyin ta fi gbadura oni lo ma pari e jo gbogbo eyan mo olorun e ma fi date ni sere e ma fi sere o e ma fi sere e gba mi sa to ba da go mejo ni asale ni Facebook ni YouTube TikTok pelu ogun olorun a fe gbadura ni ani majemu be lori ile mo fe fi han o awon ko to pamo mo ba pe mo ti so fun e ti pe ti pe mo ti ko ti e fun e iwe Amos ori keta ni ese teje oni olorun ni se nkan kan lai fi ohun ikoko re awon woli re gbami sa asiri olorun be pelu awon eniyan re mo so tele bo ba gbagbo loruko Jesu ogun aye re se
2: amen
1: passage kan be to be ka fonu beli but in to sele se omo bini Port Harcourt yen o tu sele se nikan ase ku ababe wa agboro gbadua lori e
0: karo daje oruko mi ni Christiana lati yana logbo inu mi dun lati ni awon iri nitori awon isegun ati agbara ti mo ri gba lati inu ere owuro mo gbo ipe yi mo ni lati gbo ipe yi mo bere se ni gbo pe lati 2020 mo si radio ti mo gbo ko se ni kankan to introduce si mi ati gba yen ni mo de ti ngbo ere owuro gbogbo gba ti o da look for ape si mo ma wa si look for ape so mo lori ofe lati bu iyepe ni look for ape ni egbe bi ti won tin se program fun awon youth nisin so omo mi mo wa mo gbe iyepe yen sini mi fi se nkan kan tori nigba yen mi mo nkan tona so mo wa ma ntaja spaghetti indomie mi mo bi ti ekute kan gba wonu ile mi o ma nje oja mi gan o ma nje indomie to da ju le kute yen ma je o ma ya paper o ma ya spaghetti o ma nje mo ra gbogbo ogun ikute gbogbo nkan ni mo se ti mo fi si ede gbogbo ikute yo je ademo bo se nwole wa ade kinri awon ta te jo ngbele nigba yen won ma bere lowo mi ton ba tin ji laaro pe ah se ikute yin se te ti re pa ma ni mi o re pa so o di jo kan ninu re owuro ni baba wa so jade pe ohun ko ti ya ba ti gbogbo nkan ki nkan to ba njo elenu to ba tin ni pe ko mu iyepe nitori ohun ko to wa ninu aye yi inu nle lo ti jade wa pe o eni ohun ta fi le mo ohun to wa ninu ile ati ohun to wa lori ile pe ka fi gbadura e te so samu ni jo yin pe ta ba ti fi gbadura sinu iyepe yen ka won sinu ile tabi ka da sibe mo ti e ti sun nigba to di ale bi yemi ti se so sibe niyen mo ba dide mo ba gbe iyepe lu fun ape mo sa ka samu yen si mo de soro sinu bi mo se so sinu e be se so yen pe gbogbo nkan to nyo mi lenu gbogbo ohun to wa ninu ile gbogbo ohun ta fi le mo gbogbo ohun to wa lori ile to nyo aye mi lenu to nyo mi lenu ninu ile ye pe ki owo oluwa ko mu bi mo se sun ko pe ko ti e ti pe 1 minute ti mo sun mo kan gbo te ko te yen bere si ka mu ni lasiko gba yen o ti wole lo bere si pariwo bo se wole bo se tan lo bere si pariwo lo n fo kiri lori awon nkan ta ko sile ko le duro lori ile mo so bo se ya kini mo kan ri pe ike kan ta gbe soke o subu o doju bole mo wo mo toro ti re mi tin ba ti bi sede ni mo tun ma n pate oja yen woni lale mo ni mi se de dide gbe ike yen ko pe mo wa ri pe ke yen rin nile mo wa pe omo mi akobi mi to anfa mo ni wa mo ni mo ma ike yi wo bi ke sha o ye kute yen lo wa labe o wa gbe ike po 5 liter ta nile o gbe le lori so ngba ti ile mo igbegun yen la ma nse 72 hours ilu fu ape mo de fe wa silu fu ape ni Wednesday yen emi na tun gbe omo ri olomo gbe le lori mo wa fi sile mo lo titi ti mo fi pada de laaro Saturday awon omo mi o si so ngba ti mo wa pada de mo ni eh ti sikini atero pe kute nla to tobi gan ni mo wa ni ki won mu igi pe mo ma se pe kan gba ta ma se o je kute o te ni labi white lara bayi o ti ku si abe to ti ya gbeyan maya masabe kiyin to ti ku ti o ronu abajo so asa sonu o wa ya mi lenu pe iwala idamu to ti sele gbogbo kini yen to pe gbese nkan kan so ogun dide gan ninu ile yen ti won gbogun ti mi so won sa fun mi ni mo kuro ninu ile yen mo message yin pelu adura yin e sa ran mi lowo oluwa ba mi se ona nla fun mi.

0: ile ara ni ngba ti mo ko wa si ile mi gbogbo won ti e mo bi mo se ko eru ti mo nja gbogbo e to ni joyen ni to wa legbe mi gan o wa bi mi ni joy ni ngba to tobi jo keta o ni o wa gbagan wa joko ti mi o ni bawo ni mo se ri oku te yen pa mo wa so mo ni agbara olohun iye mi tete si mo ni agbara olohun ni mo ni iye pe lasan ni mo fi pa iye pe lasan ni mo fi pa ekute wa nwo mi ko le soro mo emi no soro titi to fi kuro ti mo nse nkan ti mo nse so bi mo se wa ko wa si ile mi o pe die ti mo ko wa si site mi ni mo ba ri pe nkan kan tun da ibi ota mi ru mo de gbe iye pe yen sibe so emi atomo mi ba se lo si bi a se fe sun ba ni ko wo ki lo wa ni bi ota yen bo se ni pa ile ku te yen ba fo emi atomo ni te sakire ninu le toro bi omo kekere ni a te le da nkan kan pa mo mu ni a ti jade omo mi sa mo ni a ti jade pe ko ni le duro pe ko ma wori a de ma gbe bucket omi kan sile sinu ni in case so bi mo sinu yara bi oko ti pe ba se fegbe lele bayi ko to se jumi lo mo kan gbo shallow pipe owo kan mu ekute o de so sinu omi yen mo wa njo mo no da bi pe ekute yen ti po sinu omi yen so ohun na nu ko and mo wa tona mo wo mo ro pe ohun lo wa nte ko le jade so igba to di aro ojo keji mo sa pe omo kan pe omo gbe jade o ba mi pa iyen akoko ohun ti ire owuro ti mo ti ogun ti ire owuro se fun mi nipa gbigbo ire owuro elekeji ni wo pe ninu ire owuro mo ma nla la pe mo ma nja bo tin ba gun oke igba mi la toke mo le fu bo le funra mi igba mi bayi bi pe ki ngun oke kan ko ja mi wale igba mi ki ngun steke si ki wale latori oke la sugbon ninu owuro ire owuro ni jokan ni baba ba so pe to ba nla la to ba nja bo latori oke baba wa so sam tamaka o wa so pa se ma se pe iwo lo si ori oke kan ko ma gun to ba tin gun steke ko ma ka sam yen lo to ba tin ka sam the same sam pelu samu ti won fun wa ni ti bi e pe to ba ti nka samu yen won sa so ba se ma yen to ba yen pe kini mo sa try ngba ti mo lo si bi ise oke ni bi ise mi mo try lati se bi mo se ngun steak mo ka samu yen mo sa se bi baba yen so pe ka se to gun yen se pare sibe niyan eleketa ni wi pe nigba ti omo mi ta jo ko wa lati site mo ti jeje yen de ti gbe ugbon mi so ohun to sele nitori eri mi po ninu oro yen ni pe bi mo se n gbo ire owuro ko si owo ko si kankan bi mo se ko wa society o ku bo mo yen se ma pada si lewe so wa ye ki e o de ti fe close nigba yen mi se ro lu ran lowo mi ri nkankan ninu ire owuro ni jo yen baba kan so jade ni pe jade kuro labe orule yen jade kuro labe orule yen ti erin kiri kuro labe ile yen rin jade so ba se gbo ire owo bi le se mo mo ba so fo mo mi to ra se ko de site yen ni ademo bi kankan mo ni baba ti so pe ka kuro labe orule pe check at erin jade mo de sick gan gba yen ara mi o ya le mi atomo mi ba gbera a ba bere si rin arin orun ti eran ba se de ibi kan mo ni ki nsimi nitori eyin dun mi boye a se sin ba bi call kan se wole ni lo ni bawo inbo ni mo kankan be yen mo sa mo ni a pe sa rin ka kirin pita de mo ni onu wa ye ki ti ma close omo mi o de ti register fun wa ye ko ni ta ba ri school ka so fun loro kan sa ni ijo yen mo ti jeje yen eyan meji ni bi ti mo tin rin yen awon meji lo sanwo wa ye ki neko atowo jambo omo mi ki n to pada wole ni ijo yen ni owo meji wonu alati mi so eyi to tun eyi ti oluwa se fun mi awon iyanu ise iyanu ti oluwa se fun mi ninu ri owuro ni awon eleyi ju be o po sugbon nitori akoko awon eleyi mi ti fi be je eri e sugbon mo ti lawon eri opo ninu re owuro mo de ma sore ma je mu mi lati gba ti mo ti mo ipe yi so mo de ma wa silu fun ape ki oluwa ko tubo fi agbara kun agbara yin ko fi okunkun ninu re owuro yi emi fun ara mi gan mo ti di woli ara mi to je pe aimo yogun lo ti awon eyan ma nwo mi gege bi pe boya mo ju bayi lo ni sugbon pelu agbara olorun ati woli mi ohun gbogbo ni sise e se sa
1: eh iwo na wa kan lowo
2: Amen.
1: In the name of Jesus.
2: Amen.
1: Se bo obirin yen eku aba mi la nperu eku be. O wa ni opolopo en na ye pe soke. Mo palase ogun tin be la be urule re. O ya para.
2: Amen.
1: In the name of Jesus.
2: Amen.
1: To ba kiesi eku akoko inu mi lo ku si omi adua. na dua lo pa ogun eku ko le pa igba to to kode ile toto o mi adua lo to pa eku yen won la won mi le bo te ku yen oku sibe e gbo mi sa mo soro bi woli loruko jesu kokoro ajenu o ya para
2: amen
1: to ba se mi ni won ni ma lo soke ma lo sisale tin ba wa soro jade ma fo soke ma same ogun ma sa pa mo sara eniya mo palase ogun to sa pa mo sara re o ya jade
2: amen
1: in the name of Jesus
2: amen
1: to ba tin gbo eri ma wa won contact yen won to le mu lo nbe won ti won na le se nbe bibe ni pe mo nbo mo fe so fun o ohun ti bibe ni wi nipa majemu re lori ile ka to de be
3: hello, Daddy. I've been trying to send a message. Anyway, what actually happened is this issue has been going on in my on my father's side for over 15 years. One of my siblings, they were all planning about this So, our great auntie actually left that for my father's side of his sibling. So I think Trotakinilo for over 15 years, more than 15 years, that we know about it. Last week, my cousins were contacted to come back to my father. Anyway, Daddy, they sold the property and we are talking about four group of people from my dad to share this to Oba River. So, Masha, Afuani, Etowao, Adumate, Babu, Etowao, Konoba, Mafuma. And you can remember I was saying to you, Pei, Joe Mama Larry, Daddy, the last time I saw you. Daddy Jolly, Mama Mary. So they send me money, but number share me, Daddy. So I bring me number, I make a share it for my father's side. So the money, I will be till we because ogun yen ti po ju to je pe won gba le wa le tablets to my dad agba mara won aburo won ni so anyway won ti tak ni so we got the money I got my money from them
1: ah bi awon mejeji si atari re bayi so pe eleda mi
2: gba
1: to mi na

0: ni assemble nu woli ogoro eyan lo ma ro re fe gba loni mo gbagbe mo so fun pe oni ojo keje oni ojo keje eyan gboro mo so re ah ojo keje osu keje o gboro so re re ti o ba ti so re majemu ti e make sure po so loni ojo keje osu keje lola nkan mi la mu gbo mo gbadura o ma ri se loruko Jesu
1: amen
0: Money wari se
1: amen
0: money wari se
1: amen
0: now we Joshua 21 Joshua chapter 21 verse 43 44 and 45 ni Genesis chapter 12 ni Olorun ti da majemu ati leri fun Abraham o mu leri ese ejagbo
2: Oluwa si wi fun Israel ni gbogbo ile na ti o bura lati fi fun awon baba won
0: yes
2: won si gba won si gbe inu re Oluwa si fun won ni isimi yika akiri
0: yes
2: gege bi gbogbo eyi ti o bura fun awon baba won ko si si okunrin kan ninu gbogbo awon ota won
0: yes
2: ti o duro ni waju won Oluwa fi gbogbo awon ota won le won lowo
0: yes
2: ohun ko won ko ta se ninu orere ti Oluwa ti so fun ile Israel gbogbo re ni o se
0: eni kan gba mi sa ileri ase fun o
1: amen
0: ile
1: amen
0: maje mu ojo keje osu keje mo fi soro loruko Jesu ileri ase fun o
1: amen
0: ma gbagbe pe ileri yan latori awon baba won ni awon ileri ati maje mu kan be lori re lato awon baba la re but ileri yan o ti se ni akoko yi gangan ileri yan wa si mu se
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: gbe ye pe yen dani